Puntepong ya po, ang tamero at po ngayon, ay rang kaitaw kung kay Corine ya pa. Kung nakapain niya tapi one minutes, sila rin kiyo, hindi ako ang orang kimoto to ayo. Tirahan ako ako tapin mga akin ng tingin nga po ngayon, to ako tapin karoy ya kay nga pong kain mo yung ham. Kito ako tauroy na kong namakuri ang tukani piyom. Kito ang kuya ni kong nikiriya na sim na yari rin tingin nga po ngayon. Ako ang tani nga pakanwa na ramero roe, enayay wan, apo nga na.

Asuna ramerorong te ngapung ngai pon kaperan tan naratai ni kapungan nakin te tarepon kira pia kawai kapo awaratai merausu. E yang kanuan rapia kawai kapo narun kapungan nakin te tarepon me kanuan anako. Oto a pei karari ki pei ka kanuan koropa yai kapo uncha na pente pong ngai. Pon to wana te pai eri ki pai riani me aurai na nente pong to wana me to wana. Iko nani puokira ni katavia aru narareita ki merororora. Awara usu wa ikaha ki mena irarikira pa amena isina nukun kiripes ki amena yonnape. Sire yakin rapia kau wa ikaha po uye ni katua pung. Ya katu meira mekanuan pe ikaha rikin tionnape panin. Waya konana pe nubuo karun naraka kareke mani. Yon ti online ni itira tape uwa. Titare pun, erang marire kira patana. Mea konana katu meira mera usu wa ikaha mea ka isina nukun napera. Nititai erangin tabi. Ay bukin nani o asirang kakaitau. Kais kona noi kanon rapia kawai kapo. Mengen nani ang kaya pesu buokara me kapayera ikareke men paya ikai. Me ipon kona na pentapin nanana tautana imin tautana tepaya rangini kakawa kiriki. O tepaya ani pon naratai me tokorake kisirangini kaani mianga iya ke arausu. Kwa sa nonora tepaya eriki. Eya wayan tekateka toa kainte muyenga toa wana inanunte de inanunte wana tetap. O awayan te hataka ike kira pataya, meke te kakara pia kawe konoria, paapen irike yatai, yon yatare pon. Eng, awayan imena rapataya inanunte tapwa sito wana, me ayayangu, awa menako, paamena ntapo tapewa. Tapi menna te ay, atatani ngay ayakaro parangin ikan karakina kanuan na yapong, toan na yareirei, menaka nga, oni imam metentet. Ape ni muante peterin tatara ya tarepon ni memetako ni kanuante wa nape. Saki siyani, menta petai, o menga karu, arangkan kapenya ya tai menasiya, meteka nganga panasiya, arangin nanuriki na ya games me ya tamnei, ne ya tarepon. Arun tereitakin te usu, enarangin korakora keni merurung, dinanun te memeruru, te wayan ingare ngare, te wayan reitakin namaraki. O karikian to wayan reitaki inanun te pong to wana me to wana. Te tarepon, epon naki konan donia muin te ingan karaunano. Kito ati meruru epon nanuna kiroi. Saki nanuna pa epo haka katirapeka uepo. Me te king e kantani ngaki kai, pon narun te kaperans. Kaperan tamtai. Si konan kapongana kanuan terapeka uepo, oto asuna kaputua yon te tarepon ke, sinarien kapongana te tarepon parapay ni makuri. Ani kapungan na ako neryay, may ena kiriki pa tesapepe area run, wakin arapong tuwana metuwana, kito enang kona ni katana ko iramen sa pangaray bukin na rauso. Ena kiriki tetarepon pa tesa control meura. Ay kay tapewa yungon ipupuwaki ay kona ni kataya teuso. Temuan, rinye tuwana tetay ni katuapong, ay anapene ni kasukuya yatarepon ni kapene kaini mo yung ami. Tuan tain te katairi, kito tain te kainusu, kito imain te mesu. Eyang, kapungan ate tayaan ni meruruwa kina kanuan na mipong. Amitay ni ngare ngare, amitay ni menika ngare. O hanipon kukurei, imere na mi. Te kauwa. Karo, anariki patahani karawa te katoto. Ate ay yareire mentepaya ya noria, o mentepaya ya swangaki. Ngayarengka na karo, akapene ya tain te tairi kyo hantan ya tarepon. Awana pun konan katoto nga na pia tiaka kiani na siya. Mangka na karo yei yatay ni katoa pong nungura o ni meruro me na siya. Awana pun dimuin na pia tiaka toto ani atei. Tiaka tinunga, kakao nga karawakin na mi activities na miuso. Narun na toa kam ka iria na si miyo kam na kolungok. Ki, kitoa kam takakaro isa na nuko tinahan outdoor games. Wareki karaki na ko iya. Wayan na nini. O wanya ni koroi ki katan na koi isa pangami ki ami makuri na muyengami. Paka koroi ki niya kakiai kai, ena pondiki pa ayaw ruri nga ikana te imetua nuri nga, o anna ki konani mani nga na koni peki anuri on the screen. Ngayra kaini kiripes, o pun nga ikateira ete popo takike. Aroran wanyan sipa, sisipa ikanara, sipuwa kia kaina rausu me kainda dikira. Kakawara kia rakuraki, o tepia kinante menna mete menna. Sipia te imetua ni ka te imetua arun anuara mera ka te yeikai. O ni ka kua wapa kapunga nakin rapia ka wai kapu. E na poutoka arun rikirake ni meura nusu, mea nakiriki, pati sonia muina rausu.
Imain benen nara meroro awa yu tu wana tesisira kan nakatiya pasana waya ni yango ya. Ngana aru na pa ye ye to etara aru ni kapunga na nam tarepon te ponga rem kwa nanwa. Ena te yakin na pa epeni ri kiam tai mena nom nakon nam tarepon nakon amoso. Ngana te ke ka yeng o te ponga i pun nam tai ni korawa te pita ki tuta na nakon tara kim mani. Kasuka am tarepon o tara ime taya nasim pum am karo kena ke kotangiria. Oh, anu pun sesira kini ya, mau apa awar? Cerah kan wanita ya pun, ya iya kanga ngaki aki. Oh, pun kapiannya Roy nanom nongora anak ya. Orang pun mungkin nanti ini isira nih kan wanita meroro nusun cuma nih apa ngayo. Aku kan tani ngapa ya isipangan merik ini nih kan wanita meroro ayo. Nako narata ya remin, sama yang kais buana baik aike. Ayo teman-teman semua yang tahu, ya kita kerana kita nampungnya.

0: São William Nigar Gibei Kai Savada. Tai Karanam Meni Nakyapa. Nem Meni Kia Koma Nem Nanu Kuntek Kinan Nem Meni Kia Santa Taurova.
1: Karigatem, Pakiri Peste Popo Tauro.
2: Dadayo sa nang tauroin kakaningan ng itaran. Gugusi, nroko, ngay, naroon na ra message siya again. De, message na ko ira. Nari, BBA, Mayuri FM 89.9, nanganira ko ng pasta kaya sa katangala pa.